Ninumam, nak mulagan pasunbarom. Kay bayikat isamarom. Likan mo, dendi way di jum. Nanyan te kebante mo.

0: وخنين لي ويخرب لدنين يدف ويندل كمم ناسا تيالا ممامي خرب بمات مدمامي دفاي ايدي داقت موي تليري بوتي راقلم دما جسل لما جسل دما يقل لما يقل دما خمال لما خمل تدوسي جيجي خم خمم دما عمل لما عمل دما وطل دما وطل دما ديغل دما تمال نانغو يامو كين ديغلم دما يرم دما تفل دما جارين دما ترال دف ماما ملني كنو فال كوتا بيبي ينغرمم دما دوغل فماي موسل دما فغول لما راغال كو جيم في مان اكي فتال مو بولي ديغلي ولام dima setal ci waxi bagn bokuma yene jefi bagn mune ko def mune suliñ daanu tatukul fetalam dima xeccel dima jañal dima tayal dima tayel dima ubil bunti xewal fatma ci bi roqi ñam nima yekat neewuma tuy won ma bopam ma diko way ta diko kañ mu dima may nima yoxo ci bir xolam dima fegul pexe mu ñaaw dima teral rena ki daw dima teral sama ganaw dima teral sama kanam dib suru sin bu may fajal di garabal dima ragal dima felal lu may sonal mu teggi teggenu ndem dima togal dima yakal dima rachal dima sefal
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok auditeur yi ñi deglu waxtu wi ak mbolem mbok auditrice yi biir rew mo bitim rew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokel bu baaxa baax sa yu ngeen degge suñu kaddu xamne dalal nañ kilifa borom xam xam ku yalla jaglel ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada tay nak ñu del ci wat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamne moy serigne modou ndjay serigne modou ma ngi leen nuyu
2: Tuñ mu taa ndey fay du la ñaanal jam juñ ko ñaanal wa Sénégal du ñaanal wa Sénégal yépp jam ak salam
1: jërëjëf mbokk yi mu ngi noonu sëñ Modou tey ñi nga xam ni miin nañ la biir réew mi bitim réew doonatoo ku ñuy présenté waaye tey képp kuy door a daj émission bi di door a yem ci émission bi buñ ko doon wax kan mooy Serigne Modou Ndiaye mi nga xam ne tey moom la ñu dalal
2: Serigne Modou Ndiaye demoo nag benn taalibu bu xew bu xeebul rek benn taalibu bu sew bu oyof koo xam ne ci boppam nekkul jimb koo xam ne diisal na boppam
1: ay ca mbokk yi mu ngi noonu kooku mooy Serigne Modou Ndiaye yéen ñi nga xam ni yéen a koy dégg ci àdduna wërngal këpp waaye ci Sénégal tamit wërngal këpp képp koo xam ne ni déglu nga jotaay bii rek jëlal numéro téléphone bi incha allah boo jokkowee ak moom ci kàttanu suñu borom da ngeen mën a wax lool daanaka amaana sax du ko leeral ci biir jotaay bii nga xam ne moom la ñuy waaj a door ak moom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 Serigne Modou nag damay dooree lii ñu bari dañ may wonaan ma borom sonkoronko sonkoronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
2: waaw set boobu bu ci boppam na chaque tour nuñ koy wax rek sonkoronko rek lañ ci am tuwa xam ne waxtu jot nit ki buñ jëlee turam mu xam suba la mu xam guddi la dañuy joxe set tour foofu bu waxtu ba jotee rek dinañ ko jëli buñ ko jëlee ba pare lu ci nekk sa jafe-jafe rek ci soobu yàlla sonkoronko guddi nañ ko wax ndax képp koo xam ne sa kër am na jafe-jafe mbaa nga am sa bopp am jafe-jafe mbaa nga am sa yow sa ginnaaw am problème lu mu mënta doon rek jox ma tour bu buñ waxtaanee ba jiboo rek luñ la ciy wax ci set bi yaakaar naa ne foo dox ci àdduna mënoo gis set bi la waxee set bu leeree noonu ci moom
1: 78 431 77 84 képp ko ko ci war rek da nga ko ci mën a gis Serigne Modou nag damay dooree tey jamono jii ñu toll doomu aadama yu bari dañoo nekk ci jafe-jafe ci xat-xat maanaam doomu jafe-jafe yi dikkal doomu aadama lu mu génne dal ci leen lu mu génne dal ci leen mel ni dan naan ko da ngaa njig njigéen tey loolu lu koy faral di waral ak ku mu dal ndax bu ñëwee da nga ko ci mën a dimbali
2: waaw jafe-jafe googu moo tax may nangoo wax wax wii sax ndax bu nekk loolu jafe-jafe yooyu ci boppam sak du ma génne sak at bu ne ndax boo ko xoolee man par at ba at rek lay génne waaw wax bu ma mën a wax rek nawet bu nawet rek lay doon mbaam nawet bu bëggee jeex rek foofu laay wax sama wax bala nga koy déggat déwén heure gi lay ci boobu waaw ndax doo xam ne ci boppam ni ñu ci boppam dañoo bëri jafe-jafe xam jafe-jafe yoo xam ne nekkuñu benn côté rek la ngay dit ndax jafe-jafe bu mu mënta doon rek nit ki dama xelal ci benn buntu tuut rek mu bàyyi maak moom tu ma seetee dinaa xam sa jafe-jafe du ko lu mu mënta doon ndax bu nekkee ne sa yaram dafay feebar ko docteur mënu ci yow dara it nañ déggante rek laay wax bu ma ko xoolee ba saytu ko ci kàttan yàlla loo mën di yor ci liggéey ci kàttan yàlla baa luy dox ci yaram yi luy togut benn place ci yaram yi ci kàttan yàlla su ma ko saytee dina la xam ne lii ak lii moo la ko teg ndax nii dañoo bëri jafe-jafe yoo xam ne ci boppam lu bëri moo leen koy yàqal moo leen koy defloo moo leen koy defloo ko teetuñ ko nit day def fii njëmtees mu ne ko ah lii de xanaa diw bu muy def lii téyu ko fekk lu muy def noonu la lu ko ko teg moom ci boppam sax xamatu ko ko
1: dëgg la ay ca mbokk mu ne waaye ku mu dal ndax bu yàggee ci moom lu mu yàgg-yàgg dana mën a dañ
2: ndax bu nekkee jafe-jafe day am limite amna yo xamne ci bopam c'est li jafé jafé man na nak at amna yo xamne sen jafé jafé man na nak 3 mois amna yo xamne sen jafé jafé man na nak 2 mois amna yo xamne sen jafé jafé man na taxaw ci wèr ndax suñ ko sayité bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dina la ko fajal lan ci wax tak tour ndax waaw ndax sama jima gi limay wax tak tour rek man luma xamne dekk bi yengu na fan yi na lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yengu yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna di jënté ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laacc lo ma laacc man la fi la koy defé mbama laacc lan yi nga dem manuma ko dama la wax na manuma ko rek ko bul ñew ko ndax dama la wax na ci bopam su faralé ci bopam sama bagage luma wax tak tour man nga ma top duma wax ay at du bëgga ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko mëna na xamne naro nek ne ko naro nek ta sas do acti mbama ñew bu par yow do ko atal do acti ci man
1: ci ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 képp ku ko ci wo rek yow mi déglo fi ci Dakar yow mi déglo Louga yow mi déglo fa nga xamni moy ci Ndar yow mi déglo fi nga xamni moy ci Mbour ak fu mu meuna don ci biir réew mi gawal nga wo ko ci numéro téléphone bobu damay jappane da nga meuna jokk ak mom mu léral la lol amana sax déssu ko wax ci radio seigneur Modou damay ñëw taxaw fofu nak tay nit ki bu fekkante ne jafé jafé yi manam liggéey moko ko def ndax liggéey bobu dana yom ñu dindi ko am deer ak xéetu liggéey buñ ko mëna liggéey ci xam xam bu ñul la ci xaatim la ci daaj ci jatt ci tak ci fas ci lu mu mëna doon yaram way fasu du mëna liggéey du mëna def dara manam jafé jafé bu mu jog rek dal ci benen nga xamni mais liggéey moko ko def gannaaw biñ ko sété ban
2: wa buñ ko sété ba paré buñ la ci waxé né waaw rek mën nañ ko fajj de ndax dañ la wax na ci bopam jafé jafé gi nga gis nit ko xamni mu ngi yor soxnam jekki jekki rek fassé soxna ci mba nga gis nit ki yor jekkeram jekki jekki rek jekkeram nonan ban defama soxna ci dama won ginaaw mba mu jekki jekki nit nga farantu ak nit di jekki jekki far bob bu bokko tak jafé jafé gogu dug ci digënté ak mom da dama la wax na tak tour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def ci nit far manam du waxat na bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mu meunta doon dal ci bopam dal ñu ci waxtana bu ci bopam lu leer ma leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tay to dina la ko dil ba yeen ñaar teen digënté nekkat ñu nekk won
1: kon jafé jafé bu mu meuna doon te liggéey def ko bu ñëwé dinañ meuna toj liggéey
2: ba xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Seigne Moussa liggéey bu mu meunta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamoo limite bobu xamoo jafé jafé gog ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiwut do ko meuna fajj nda bo tay toy bo xamne ki ay liggéeyam poal nangam la rb la ko dal rb la ko duggé rb la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko sef dang ko xam bu nekké dañ ko duggal ci geej dang ko xam bu fekké dañ ko duggal dañ ko wék ci pitch dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey def ko ci guro dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey jox ko xajit dang ko xam ndax lañ ko xamne ci bopam jafé jafé fiñ tel ni buñ waxane ni man li yaxal ta bop ne li man ñëmuma ko nani ni amul luñu ragal amut ko lool lepp li nga ci xam ci bopam man lu ci xaj bi lepp ci client rek motax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma set ko ba paré man ko wax na ki lu la tek li ki li ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man na ko wax da dafa am lo xamne bokoy wax da ngay jaxé kër ne tak tour damay wax ne tak tour li ci def ri juñ la ci def rek ma ci defé juñ bobu ci bopam yow yaay comprendal sa bop xamne ki lu mo wax amna ku ma jox man raga ci kër ga no waxuma ko no man ci bopam nak bu boba yow na nga téy sa bop nga ñew ñu tay ci tay mbir mu denc ci jam ak salam
1: ay ca mbokk mi ngi nonu kon kep ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo genn dal ci benen waye nak saytu nako ba xol ba xamni liggey mo lako def kala ko liggey amana da ko liggey zulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fetis lay doon wala muy jatt wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon jeexital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deddel la ak ñanga nekkal yaq sa alal wala yaq sa yaram wala yaq sa xel wala wulbeuti sa lu mu meuna doon ngay gëndi dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggéey bobu du liggéey bu baax sëriñ bi neena bo ñëwé bu mu sét ko ba xamni liggéey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak wo ko ci 78 431 77 84 78 431 77 84 ku ko ci wo rek ci katanu suñ borom dang ko jot mom sëriñ Modou Ndiaye sëriñ bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yëgëgul ni liggéey nañ ko wala mu ragal ab liggéey wala ñew na ba nga dindil ko liggéey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
2: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamni sa sangat bo xamni ci bopam saarul sama tamp bobu boko bëggee sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tass yaangi deg al bobu it boko koy sango nit ku la seen day rar dekk bi liggéey bobu ñima koy liggéeyal Dakar sax tour kep bo xamni amo auto mba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamni yow ya ko mëna dawal sa bop boko jël ndax suma la ko joxe dama la wax ne talal ta auto ba dem bu ci albi ci bopam bo xamne kenn du la gis ci goudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram yaratul ngay tit lo xamne loxom moko def mba khatim moko def mba def moko def mba liggey moko def mba loxom liggey buñu xamne dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamne dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggey bo xamne ci bopam nit moko defon ci lek ci bopam bala muy joge ci wañ ba bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bité la ko def du ko indi ci pour nga tandoxu nan bala muy activité bi da jek jek daalu ci souf toj bu kassar la don ci yow de nga lolu mu nekko na da la ko keppal fofu tegal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga ak ci bopam mus man na jaar ci palantir bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga ko ken amul fiyam bo yore ci sété ci bopam benen ci sété de ndak yow jakarlo ko yow bu ga yax ta ci sété ci carton yi safaram amna fi
1: te acca mbokk mi ngi non de nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju tayit fagu sa bop bala dara di la eleutiku ngay doora jog di outi kulok ci dimbali danaka donu lu gën motaxit kep ko xamanteni bëgg nga mucc ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karanga guma sekk ci carton suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanti 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bare ak ñuy deg amana ñi ngi tit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dund sax njabot gi deggo wuñu njabot gi jubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn di ci yërem sa morom kenn du ci dimbali sa morom
2: alhamdullilah
1: légui nak seigne modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam yépp benno dego ku nek top ka nga wara top ñu yërmënte ta jappalante kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
2: kër gu bari ciow tawar nañ ci waxtan tak tour limay wax tak tour lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax na tak tour dañ koy safara kër dama la wax tak tour dañ koy tampo ndañ njabot bu dégante wut pexem amna fi njabot bu nangul topante pexem amna fi ay soxna yu andut té nopp amnañ fi té sangat amna fi dé nga dama la wax na ci bopam lolou lepp luma ci upp rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la air bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey par na nekul lo xamne xex xex rek nga na dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu paré dedet man duma doxé nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow ya borom kër gi say kër to ta kër anduñu ma xol ta puwa borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor puwa kër gi mala liggeyal ta liggey bu paré def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam amna ñu xamna ci bopam da nga te buntu kër bu paré bu guddé am ño xamna xamoo ruñ ci kër gi diko ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamna moy lolu ñaaralu ci op nak dañ la am ño xamna dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamna dafa yaatu ci aduna bi fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamna ci bopam amu tek nit ci do xamna ci bopam limuy defat ci aduna sax dootu ko tey
1: mais seigne modou ak deuk bi ñi ci wax ci rap nan rap rap di ci fajj te nit ñi rap di leen gëna galan koor rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy kérel nit ki rap
2: rap ci bopam dafa limuy laxaso ci nit ci bopam dafa bari laal wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggey sax rap tey la rap da ngay xey wara liggey sax mu tek la ci galan koor yo xamna ci bopam nit ñi nepp dañuy ñew tim la ko dara dula ci dal dara dula ci fek rab dalay galankor yow te bop ngay genn sel tay genn sel tax nga jek jek woñe ko wat lolou lepp da ko tek ci nit ki rab dalay xey mu indi la problème yo xamne ci bopam do xam fu mu teggu te bop gon rab dagay yor nit ci bopam nan la man luma yor damay yakar mu tass mba luma luñ ma nit deg ñu ko digewon lolou lepp duma ko jot lolou rab da koy def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexantalu rab manuma ko won expliquer lepp ndax kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yakal facture gudeek becc ñewal
1: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamni dakoy deudele ak njabotam ki nga xamni tay mom dako mam lumu yakar rek rab yakal ko ak ki nga xamni tay sante bu mu tambali duko agale ak ki nga xamni tay mom xamul sax ndax rab mokay yakal wala lenen mokay yakal
2: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xele bo xamni ci jigen bo xamni ci bopam yak mom de nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolel ak jigen go xamni ci bopam yang koy mu lay sel ko du ngeen man la am dom yak mom mba mu baxuna ci bopam mba mu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam dombu jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo dombu gor xam nga yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benni neek xam nga tank xamoko jaxandu fa gawa am dom de faaw nga saytu ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko saytu ko jëm ko leen ko safar bo boole leen seen rawan manana ko leen ben to lolu meuna am seen digënté ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bobu legui man mo fexé bo am dom mom man la fay jekki baye fa dem takat kenen kokit kenen kokit non la koy defat bu tay
1: kon ku jëkër jafé bu ñëwé
2: bu jëkër jafé ku ñëwé ci bopam lolou tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xel yu jigen yi bari yu gatt yi ni lu ci upp lepp ay far rab lañ yor
1: le ku gor ku jabar jafet gaay célibataire yu gor yi
2: bo tay rek rab da ci la xatu wentaji ndax da ngay gis ko xamne ci bopam na la leer na leer yor na xalisam bo mo tek mu dem fe wax ak xel bu jigen bo xel bu jigen bu bok ko tak xel bu jigen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu jigen bu wan ko ginaaw ak bari yak fa xalisam lepp ko do dara manatu fa soti lolou liko yomba def rek ay galan ko rab da ko yow dama def mba nit ko xamne dula ko fe wala fi mba mu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xele bi ci bopam xele bi meuna bok yaaji bañ mba xele bi meuna bok baaji bañ mba xele bi meuna bok ni jam bañ gon lo lepp ci pexerab lay bok ñaare ndax buñ ko sayte ci bopam leer na seen famille lepp nga gennu ñuko gennu yaaji gennu baayu ke nga gennu baayu ki gennu baayu ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorango bi ci carton yalla luñu ci wax rek bi soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek fat ko day am ci carton yalla
1: ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaay yu jigen yi mbaay yow mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngay na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko ta it xamoo lan mo tax seen digënté mënuta neex su ngeen digënté mu neex lool bu ngeen gisante nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci li nga xamni tay dekk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nek dañoo joggé won ci ay xew xew élection amon na passé na nguur gu bes amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoquer ñi ñu convoquer gul ñi bañ ku leen convoquer ñi loubal ñi tay ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
2: lolu sa warna ci waxta ndax na amna ñu bari yo xamni ñu may deglu amna yo xamni ma ngi jox la deg ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam mëna awma fi luma ci tontu kep ko xamne deg na émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan tu tudal la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jëlé lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci am ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay doom ay doom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ci bopam ay liggéey rawan jigéen liggéey ni ci bopam dañuy dugtal digënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñ fexé yon ti gudi gudi lañu wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam fara bu dënti bu nekké ne bëtik la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sa warna ci waxtaan bo xamne ci bopam du jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñu ma ci son dañ na ci son boston bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek bu ma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu bëtt tamay japp
1: ci yoy la
2: ma la wax lolu bañ na ko bo tuddu mom xam nga
1: man modou kilifa yi nga xamné tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogalé ma waye dana ci xous ngir ñi ñi dégglu kilifa yi nga xamné tay ji seen dossier xam nañ ni bu génné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seeni wax mom mujju na seen
2: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la
1: ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour
2: bo tay
1: bo fay nga seeni wax ba paré te bëggu ñu
2: bo tay rek bo bëgg loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fël la ko rek loolu la ngay wax ku ci bëgg lo xamne ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
1: wa ñi xëccoon nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu seigne modou ak jongante waye it ci biir jongante bi dañuy sannante ay missile di xéxante di sëfënte di defante lu nekk
2: waaw président sax bu suma la sañu mën na la ko wax kalang yi ni nek ni man na la ko tegal buñ tol ni man na la ko tegal de ni comme nima la waxone ci bi passé ni man na la waxat ci bi ni ñewat ni duñ musa man na la dudal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man na la ko wax
1: gaay dañ
2: ta doon wax
1: dañ lay setti wala
2: dañ ma setti kum mën ta doon bu
1: gaay dañ la setti
2: man bo ma xam nga lu tax ma jangat lo lepp seen liste bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawane gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté khurdu yaangi deg am nañu xamne mën nañu am ciow lool ko duñ ko jot bu ne bu ci wara djublu ko ciat yakal len de nga
1: ci mo ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bu def li damal genn sarax sangam
2: mo ponkal bobu ci bopam lool mom mo yakal bopam mu ngi may deegi bu ma deegi da xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
1: mu ngi ken deegatu
2: wa kay jeexna tak ko tak affaire wi ci bopam
1: ne ba set ci wat na
2: no dafa ñëmé wona man na man nga hey bu ma wax dara nak ma waxon lima la waxon ci bopam boko say doon top ko si won na lol nda gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yo nak di nga du bëgg nak tak

gan ñi ci seen bop ñew nek fi ay gan yu goor dañuy ñew ay gan yu jigen di ñew jigen di na xamne ab xew xew ci biir diine lum ko mboxum lum neex neex lum beglu beglu taxul mukk nak mu daq atay sharia ya atay sharia ya moy gan ñu goor ñi ay gan lañu ñu goor ay jambour lañu ci yow jambour bu goor ak jambour bu jigen bëgg joxe yitté bëgg joxe mbékté magal firiwul gën di sékk yenné dañ ko bayyi xel risque ko xamné kum namon day ñëw rek di ak goor mu dawé feulé rek laxsu ko ay way diw ñëw na ay way magal gi ay way nangam faté ni ko wuro ko laal fenn wuro laal fenn am ko xamné mag lay doon damay gis légui mag ñi dañ koy def ci événement yi mag mu goor ñu fekk mag mu jigen nga jox ko lox lutax lol fuñ ko tek l'islam dara du ko tax yolamal ak takam mo nit ñi ñoo war di yolamal ak dangal pour dabul l'islam waye l'islam du yolamal du dangal lim maye won dara du xew ba mer nit ba tax mu diko ko xagn waye lim téré won nit du contane contane ba tax l'islam de le fex de la ko may lol nañ ko baye xel da nga gis événement yu mag ay kilifa yu mag yu goor di joxante ak ay kilifa yu jigen yu mag loxo tutiguñu ko fenn nak gona gu ndaw gi doga ma seur goor ak jigen gu armalante wu doxante loxo ñom mag ñoñe diko def ñoyam ak fuñ mëna joggé ak ñu mëna tudd ak ñu mëna sant goor ci l'islam wërta jox jigen ni jambur loxo lolu mom ci ñeël benu l'islam mo digg ba ak muñ gaacëm aduna ni démé muñuk jamono lañ nekk muñuk jamono lañ nekk muñuk jamono mom jant ba ngi fenk ba tay di so wer wa ngi fekk ba tay di so yow nit ki kay kon ya bayyi nit ñi fi nekk kon mu doon sa nitu bop waye muñuk jamono mom amul dara lu mu forcé nit ki moy def rek wala waye muñuk jamono lu forcé dara lool daal legi ci ta sa lool ba jaaxal na wala ak goor taxaw jigen di wax di joxante loxo geneen goor ak jigen nañ ko baye di xaqta di tap nit nañ ko baye di wax ni ñewal japp ci mbagam ñoot di ne ko ñewal nañ ko ba surtout ci borom auto yek sare day arrêté dara luy daw mu ne la acc ñewal fa laaj nga juk ko mu bëgg jël sa loxom di la leug di la xëc surtout auto mbake touba yi ñoko gëna man ko koy man ci aduna nañ ko baye nit ñi dañoo melni ño xamne dañoo bëggul dund seen diine té wuyé su rew mi kenn mënu fi lolou joju ñuy wax rek mo boyal doom adamé bañu def lu leen neex lool yépp nak bon na fune waye mi gëna bon ci biir ëtt bi ci gané magal yi yexi nga bëgg wax né rek ñi dañ ñuma min lañ famay nankam lañ samay nankam dama leena namoon di japp di laxasu waté ay nit ak di leen jox loxo di leen leung ak di togandok ñom ci jotaay yu xata xata xat goor ak jigen diko bok ba sangi mbolo ñi diko lal goor ñak jigen ñi di bok benn basang yoy luñ wara xewel la lolu andut ak sel tek magal ab julli dafay sel ci digam ak borom bala mo meuna sel ci digam ak lenen te dañ koy cius rek ak wayfal ak japp ne jeerul wax yow mi koy wax sax dañ japp na nga arrière waye ndok sumay arrière rek nay arrière bi arrière ba na rajax ci kaw la gënal l'islam boba man dana ma neex waye dal en tout cas watandiku gi niw na lol lol lol legi si ci mboloy watandiku gi niw na lol té dé wax dëgg yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala di mënu gëna xam suñu bop dé mo gëna xam li gën ci ñun fuuf mënu gëna xamit ku branché wu lan na la lé di jarign ak loolu la di way ndax mo mi nga xam na la xéwon ak la xéwé ak li bëgg xéw ëlëk lépp mi ci loxom mu té koku dé lim na le mo gën rek loolu la jëm sa bo jappé né man nga moderne ba romb yalla bu baba wax ma fo jëm bo defé né ké ngay xéb da arrière ba romb fa yalla néwon su baba wax ma kon fu jëm mëno ko wax parce que amul jullit ñi nañu gëna fonk lan moy diiné suñu kaddu ñu diko gëna sam ñun dañuy ñaan ñaan ak jaamu yalla dañuy ñaanalante ñaan

0: mel Iran ak ñom dañ ko deugal di jëfëndiko République Islamique ñoña lañ ca doxal lu xellu la ndax tuba bi neena leen ñom protéger nañ seen bop ba nga xamne du ko juk tan kuy tan fekk na nga nek citoyen Iran dañ ne ñom dañ ñu ñëk ñongal ñi ñi tan set na yalla mo yoni yonentem lim ko wax moy deug te gëm nañ ko ñu set ñi ca gën ci ñom ñu tan leen def ko waliul faqih moy ki nga xamne mo xam lepp ndax mo gëna deug yonentem ñakoy dimbali ci service ci top yep di ay majlisul khubara moy service and ak mom yep ñoña ñoy filtrer ñoy tamé ñi bëgg laaj baat ño leen di tan saytu leen ño leen di saytu ñu xam yalla lañ ñu jang ak mbax lañ ñu jang république bi may wax ñu bokk ko xamne ku jubadi du ci duggudi ku nangul li ñu bokk du ci jubadi ku massa def ak tay tay du ci dugg ñoñu buñ ko défé bo bëggé nek yitu société ab société dong wala nga jité ab maire wala nga bëgg nek président wala ab député fofé ngay jaar ñu filtrer la ñu xol la ba xamné xiyam yi jikko yu bax yi nga xamné mo sallo république bi muy jumhur islamique bi yow sa histoire woné won né da nga jubati ñu dog la bayé ak nit ñi ganna bi nga xamné ñom sax seen citoyen njang obligatoire la fa défar na ñi tuba way dañ ci doli xam yalla dafa jafé ñu jël ña xam yalla manam ña nek ci mbax ga ñoo ñoy filtrer ñoo nak buñ la filtrer ba nopp djum dana fa jafé manam mo waral sen njambar gi ñu nek ke gën lañuy tan buñu tan ci ñu gën lañuy tan ke gën ndax do ñew rek yor say pex yo xamne man nga ñew daanel li fi nekkon wala ko la nga gar nit ñi ci xaaliss lolu da la leen dimbali ci tan yow mëno jël rek ñu da nga bax yef fi du ak mbax kesse ñi bax nga dëkk fi ñi bax fi lañ dëkk ñi man lañuy wax ñi xam nu ñuy naxante ak tuba bi ba indi xaalif bi fi bañ man ko ci jëf lolu la waye tenoncé moy sacc nañ jël nañ te leer na waxna la amna ci lo xamne fi luñu wara xëccio ngi fi muy yoonu kébé mer wi suuf sa nga ne yang kenn xëccio ko
1: te bis mu jamm bi wote jam leen di ak wolu dugg and ak yaakaar
2: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gi ni jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddé delawat ko be benen waxtu noddu jot kon ñu maasi tewlu ko bismillah

0: bum am waye dama bëgg kenn baña sonni ci biir magal ki ci wal roowo kiko yalla na to nak war na bëgg kuko faj waye ki dara del soñu ñuko ci ñewal faju dedet waye sañ na ne insha allah fi nga tok mu wër lak lak lu mu garaw garaw boyalon na sama gas ba tek ci ndox mu tang tarmut baangi ni ci kanam tout dama bëgg ma sorti lako laanal la bu suba nga leral ko nit ni so de nangoo ñu sorti lako legi pour mu leer ci nit ni lak lak mom fuñ ko fekk fa lay yeb insha allah ci may yalla ci la bok ndax day am lo xamne sa geñuk bay la geñu nak moy lepp kon xam xam bo fekk diko bamtu wat day gëna na faraw kamir mu mat sekk jang ko yombana xol bi ñu yobam jeex tak rek matal nga mu jeex tak ki nga xamne da ñew na gis amul kamir amul dara ñu diko jangalo il faut day lambatu rek lambatu nak ak deug lu ben waye lak mom wax deug yalla yaakar na ne lama ben waye waxon rek neena ma señ bass maneko mbak munem goona wa boori ñu la setan maneko ci wan yoon munema ni nga afikansale ci walu lak mané yalla ko def doli munema maneko munema kon docteur yi kon tuba ci goorama bi wana def ci yow dara maneko goorama bi dañu mel ni bëgg baay ñu ne ci lañ ne may mané ci lu mané xana ñu mel yow agal leen ko waye lañ bëgg moy lak mom lu metti metti mun amal ñetti juni doom adam ñepp lak bi lehi doxal ma docteur ñaa ñet ñepp ma la ñu ci dama ko mako jéngu
1: ñepp ya koy fajj
0: ma jéngu ñepp te ma la ma jëk wétlé ndax man bénn bis lay doon ñepp dem seen yoon ma la wax lool te amul wérante te ku wérante rek lakale ñew te ku lak ku nek bu amon liñ sax lamay gënal ñax ñi am nañu fi aw
1: waaw
0: joni joni la
1: joni joni
0: inshallah
1: nga xamne bu laké ba yaram yu xolé ko def yi gom ak lepp lepp bu accès nga fajj
0: du am légget te dana la soti ndox ma tang mi bo nango wala nga dem mu lèr ma la wax lool
1: mbokki mi ngo koku modi serigne bassirou ndjay xewal mbokki bari bokul mi ngo sentu asaman jirul bu xanté kon kep ko xamne mbokki amé nga li nga xamne mom modi lak lak bu la sonal jaaxal la nga dem ci docteur yi mënul sa faraw mbokki service ki nga xamne modi serigne bassirou ndjay xewal fatali ni mi ngi fi ci touba 28 ci teli ndio ben tay bi ci 28 muy manam fi auto mbacke touba yi di jadde jëm bir mars occasion ci jaddu kay bobu rek bo jadde ci sa loxo ndey jor bank bi ngay jot boko weso étage biñ ci tek 3ème kër gi di manam 3ème étage bi ta am ñuy jaay li nga xamne mo modi fudu wi ci suuf mom serigne bassirou ndjay xewal mi ngi ci kaw wala bo accé ba ci touba 28 rek ci teli ndio ben tay bi mi fi auto mbacke touba yi jadde jëm mars occasion taxawal ci jaddu kay bobu bi nga wo ko ci numéro téléphone yi malay jox mbokk mi jëlal 77 391 74 63 77 391 64 63 wala 77 626 69 81 77 626 69 81 seigne bi ginaaw bi ni joge ci lak lak ñu dugg ci benen jangoro mom itam bo xamni melna ni bokku na ci ngay safara ta modi estomac lan nga ñu indil ci jangoro estomac ngir ñi mu dal ta dila baye xel te bëgg ku len ko fajal
0: estomac de dem ñi wax ne ñaare wax deug yalla do ko waxe ku amul xel man na na tablé waye nak man nanguna tekkale waye du manangu dendalé
1: nangu nga tekkale waye do nangu dendalé
0: dedet
1: lutax
0: jëf ja
1: jëf ja
0: damay wax nit ñi ne len de ngeen dem ci place du ngeen gis bagage nan ki mom lu mi faje to xam nga deug mu ngi ci biir bop
1: do ay bagage
0: dedet bagage yu bari faju de waru nak ci wax ak waru ci jëf du ben kon lañuy war doom adamay ci ay resultat ndax lu am solo la ci nit ñi te dana tax nit ñi gën no gëm damay bëgg ñun ñi ñaan nañ gëm suñu bop premier gëm sa bop li ngay wax kay ko wop tek ko fu leer ma dégg ko du laajte dina xamne li nga ko wax rek na ci mom su joge day ñew na la li rek la waye nak li la jo xamne yaang koy natable fum jëm ak limay wax lan la neexul man dama na la li lay metti am nañ ci ñaan bo ñe ñi def nga xol kon nak nañ goor goor ci resultat estama dama lay wax ne amna ci yo xam danaka man na la ne ben bis garab yoy li tax nanguma koy wax ci waxtu wu nek dafa nek waxtu wu nek ma am ko waye soko amé man na la ne fi nga tok bala nga fay joge li ëpp doole bayyi la
1: ci estama
0: ci estama to li gëna sof ci jamono bi estama tension ñoo ci ëpp doole
1: mi ngok kon kep ko amé estama mbokk yi mi ngok sersil ki nga xamni modi serigne bassirou ndjay xewal bari bokul sentu asaman jirul bu xante estoma di lu am solo lol wax nga ko ci sa chatul wax muy liñu wax tension tension nak faral ñaare dinaay faral di deggu ñu ni képp ku mu daanel ba gañ la faral ñaare ku yalla bind mënatu ci dara waye melna ni yow ni nga waxe am nga ay secret ci li nga xamni mom méditation ñëwal ak ñun ci jangoro bu doy war bobu nga xamni mom méditation Serigne Bassirou loolu ci indil
0: wa motax mané la amna fi ndax néna la mom day monté sa yu aggé ci digg bobu rek bu toj to bu tojé comme wuyu toj lay doon fu tojé borom yam fa kon kay faju rek
1: faju rek
0: ku ko ci defur ku nek de la fay jëlé bala boba continue ko faju mu ba so la mé lo do sétal fenen fexé ko wiram ndax docteur sona nan ci danaka mok estema ci fièvre xol yi ak yu mel non ci li ëpp fofu rek la joggé bañ tudé ko cancer lepp ci mom la
1: deug la
0: kon yalla yalla ñu ci yalla musal
1: amin ya rabbal
0: mu tal lu ci
1: amin
0: baay fuñ ko fekk rek inshallah

0: bop ak jam dama ko waxe togn
1: seigne basirou dal du ko wax ken
0: duma ko ñeme dama bëgg luma wax mu ne fi ndax bo fi ñewate ya ne won ci waxu kay ba mané waaw kon bo ñu keppé waxu kay bi na wax lo xamné bo legge buñ leen ma ya ne won mané waaw wa ya ne won ko seug neexut deug la lool nga wax loxo fi nga tok day wër lak lak fi nga tok day wër bop bu metti ak lum graw graw fi nga tok buñ joxe bagage bo remi am jam ma la wax lu ni mel inshallah
1: inshallah
0: wa nanguna tekkale dal way duma nangou dendale
1: dedet deug la jerejeuf lolu amna solo moy bari bokul teyit sentu asaman jerul bu xante kon dañuy tabbi kon ci li nga xamni kon mom modi ndig luy metti ci ndig mom bari nañu sonna lolu seigne basirou lolit lan nga ci indil askan
0: fofu dama wax ne li tax ñu tuduma bari bokut lolé ci la bok ndig luy metti tank yu metti yaxo gina bay metti di yeey di roox di jam di mass comme courant kon man na len lepp li tali ci borom lañ la wax upp na sax ndig luy metti dama ne inshallah fuñ ko fekk mu baye borom yalla may nañu ci ay tektal bu fuñ ko fekk jam mëna am ñaan legi rek borom da yegna mu ngi feex ci le makoy defé non lay démé waye docteur ci ko souf munu ko fajj
1: ndig luy metti
0: tank yu metti ndig luy metti di yeey de roox nima ko waxe kamu dal lay waxal ki mu delul sama yo nekuti mom bagna ko weddi sama ko beug bagnuma ko weddi sama wax de amalo fa tek soko amul bayiko fa waye le wirtu wor moy ndig luy metti tank yu metti bari na ñaan kat comme man yu fene ta munuñu ko docteur mom dama ne munuñu ko weddi nak laaj ñi mi dal ba xam denen la xolé la lamatisme nela atros waxa la ne sa tank yi dañuy bombante yahya waye wallahi bu no opere do gis ngay may wax ni limay wax werna ci kama koy waxantel kim dalut nak du mamata wax ak mom dama la ne ni la ko xame ko werante ñew set tank yi metti ndig luy metti ci li ep fi ba yeme rek am jam day yey day roox day jam day mass comme coran bu ko nexe bayyi borom bu ko nexe songat ko te gudi la gëna soxor amul yelma de jerejeuf
1: dang koy moch wala dang koy fas
0: ciowri lañ koy defal defal ko ap fas fasal ko ciowri ndax dañu wax ne rap nit ñu bari dañ ko xex te xamuñu lan moy rap suma la neewon tay man may rap nga am jafé jafé ci lu waral lolo te ndax am mos mom lay doon ndax amna jëf yo xamne nit kessé kessé rek duko def di ñaanal doom adam ne ko fi nga tok yaangi feex te bu ko xolé mu démé noné ca mom bari wu bari wu ndax lu leer nañ lay doon ca kan koy wax ndax da la né waaw ma ngi jamm dé kon lolo moy walu rap rap jëm ji nga xamné rap song nako ba defal ko mandarga soko defo rap taba nga nono kon fuñ ko fekk
1: mom rap
0: ci ka lolo ngay wax inshallah dañ koy fat
1: mbokki fatali ni mi ngi nekk fi ci Touba 28 ci fi nga xamné rek mom modi Tali Ndiobentay bi manam bo ñëw bo Touba 28 fi Tali Ndiobentay bi jadd rek jëm marché occasion muy fi mbacké Touba yi jaddé jëm bir marché occasion ci jaddu kay bobu bo fi accès rek jaddali witam jël Tali Ndiobentay bi premier étage bi ci banque bi deuxième troisième étage bi ci kaw fi le Serigne Bassirou Ndiaye xewal nek wala bo accès ba ci Touba 28 wala ci Tali Ndiobentay bi nga taxaw woko ci numéro téléphone yi malay jox 76 391 74 63 ou 77 626 69 81 77 626 69 81 kon mi ngok muy kon lu aju ci li nga xamni mom modi walu rap ak taxaway bi nga xamni mom la ci Serigne Bassirou Ndiaye xewal amé mu melni serigne bi amna ño xamni dañuy def li nga xamni mom modi examen wala ben ñuy lijeenti li nga xamni mom modi ay keuyit mo xam walu administration la wala ñu bëgg ku leen jël ci bërepp liggéey kay ba ci ñuy tukki manam ki nga xamni rek day lijeenti ay keuyit wala muy def examen wala muy xëccio dara te bëgg ci jot koku yan taxaway la ci Serigne Bassirou Ndiaye xewal bari bokul sentu asaman jërul bo xanté ak lu jëm ci walu li nga xamni mom modi rap
0: okay fofu dama la wax ne walu rap danaka ci keuyit yi ba bitim rew sax nit ñi son nañ lool te rap mo leen ko tek rap nak damay wax nit ñi ne len tekkale ko ak dendale ko du ben xam lan moy rap ak la rap moy kan lu jafé ngi non ndax neena la suma le may rap nga warante ko to mandarga bala ko rap joxé rek kon rap nga ndax ñun ci serere ya de nga daan gis jëm yo xam dañ koy yew day dof ay at du gën neegam day xexé rek gën su boba nak do to waxu xawni day taxaw tem don dop carrément ndax budé ñaan la lu mu wax rek

0: la fatal lolo
1: lolo
0: ñu bari buñ ko xamé non da fay metti rab man na la né ci li ëpp jiné moom dañ koy tuddé Dakar bu jiné bëggé Dakar ku yegg daanu wala fi sax wax nañ ko kërëm boko doon wër tay ci Dakar nga koy wër ci li ëpp walu rab ci bopam bo leen di wër fekk leen ci li ëpp guuy wala dem li ëpp
1: wala dem
0: dañ ci faral di nek ndax ñun rab liñ ci xam garab lay nek amna garab yi nga xamné so taxo to nekon ci garab ga moy taxo wat top sa kaw garab gogo nak guuy lay nek man nga taxo fi tay fem sampé won ci sa nek fa nga nekon bu ñewat ci yow fa lay nekkat
1: ci
0: da wala bëgg jox xam xam ben la jox lu ñuy laaj
1: ñewal
0: to ko ma laaj mo wax la ko
1: ñewal
0: amna ki nga xamné fi ben rab biñ daggé sen garab yu rab ka sen garab ga bañ ko daggé bañ nañ ko ba kenn ku nek fa hat fa nga taxaw fa lay lay fek lay lay taal nga tak jërët tayit li gëna yëm nit ñi moy li ngay lak say sir do nga la lay lakal waye do tak
1: xam xam amna
0: te yow do lak
1: xam xam amna
0: kon rab dafa nek lo xamne kenn xamul lu mu doon mom xamul nga tecc nek xamul nga tijiko sa yu ñëwé directement ci yow lay def
1: deug la
0: kon loolu du ak neen doom adamay nak non lañ mel amna ko xamne kiko fajj de ko wax ne ko yow de diw mi da wop waye ma nga lay xamal ne demal amna garab gu nek ci sen wet su daano sa dom ji dudé deggal waye ne ko demal bu fekke fas deene ci kër ga sa dom ji dudé to wallahi ban ko jangate fan yu gat la garab gi daano batay ko ka ngay wax koy doxé soxlam billahi kon xam xam buñ ko ci ciufut xam xam amna
1: deug la amna ci li wër
0: ndax amna ñank yo xamne tay duñ am benn bagage da ngay ñew rek rab rawhan bu xamal la ne dama jëli nankam ci biti forko bu dé aw sagar sax jox ko mu wër
1: deug la
0: motax kuy ñaan lu bul xeb lañ lay jox na nga xaar ba xam resultat am lan la
1: waaw deug la
0: waye ñu bari mën nga leena jox garab ñi di ko xeb ba far sax ma yaqku waye nañ xamne ngëm moy lepp nit so gëmé nit ci ay kalamam ci lamuy waxe mu wër ci yow ba nga ag ci mom gëmal continue luy tax nga xamne dédé dara nekku fa isé ko sama xel mu gatt do nga nak lay waxe
1: machallah
0: ak nama ko xamé
1: li
0: dé man neex nama ñu bari nga bitim réew seen liggéey dé galankor nda xam dañu taggu seen rawhan to rap dañ koy taggu fimni ni amna no xamne amna yo xamne buñ tukki won baye seen kër to defuñu sarax yuñ wara def doora genn kër ga buñ genné kër ga rek ay am ndax bala yoy ñibi ci dañ dañ lo xamne bu elegate dootuñ ko def amna yo xam dañ lay duma carrément ay yar ba nga dugat ci kër ga ñu do la baye di koy rap lolu ci nima ko xamé ci la bok kon ñu mato mayatu lañ ñu mato def seen mato way ñu jox leen akam ba duñ mëna am ci yow aw yoon liggéey yu bari galankor nañ lolu rek tax ñu bari nga ci rew ma bëgg dem wala ñu bëgg tek wala fi to dara mënta soti ndax ba nga wara ñaar sa digënté ñom xamoko to waxtu nek ya nga xurtu leen toñ ci sa yoon leen toñ bu nek buñ bëgg bu nek yow do bëgg kon defal leen sarax sarax ba lu yom balay doon su baba boko defé rek yalla mëna la woni won
1: rafet
0: kon wax ji mu ngi non ak la nat nga waxon
2: ak lu jëm ci walu ay keuyit ak ki nga xamni dafa bëgg examen bëgg jall ak yu mel non
0: walu keuyit ak examen loolu itam wax dig yalla sun borom denk nañu ci lool ndax su fekkonté ni jooni nit ñi la ñoy def examen jox ma ñetti jooni wax dig yalla su fekke niñ may netlé non la démé bi lé fukki nit du ci perte ñetti jooni nit fukki nit du ñaa li li perte
1: du mat fuk
0: to lepp waaw la kon santane yalla
1: machallah
0: ndax lepp yalla
1: machallah
0: munuma dara nak yalla amon
1: deug
0: na wa salam
1: machallah
2: mbokk yi fatali ni mi ngi nekk fi ci Touba 28 ci fi nga xamni rek mom modi Tali Ndiob Bentay bi manam bo ñew bo Touba 28 fi Tali Ndiob Bentay bi jadd rek jëm marché occasion muy fi mbacki Touba yi jadde jëm bir marché occasion ci jaddu kay bo bi bo fi accès rek jaddal yow itam jël Tali Ndiob Bentay bi premier étage bi ci banque bi deuxième troisième étage bi ci kaw fi le serigne bassirou ndjay xewal nek wala bo accès ba ci Touba 28 wala ci Tali Ndiob Bentay bi nga taxaw woko ci numéro téléphone yi malay jox 76 391 74 63 wala 77 626 69 81 77 626 69 81 insha allah rabbi nga jokko ki nga xamni mom modi serigne bassirou ndjay xewal xamna ni dafa melni ñent minute moñu dessé dañuy teunk liñu dessé ci waxtaan wi nga gaaw gaaw kon duggal ñu ci li nga xamni mom modi walu ndoxum city ak emirate momit di jangoro yo xamni askan wi man na ni témèr bo jël juroom ben fukk baag lu top dañ koy jangontel jafé jafé bob lan gënu ci indil emirate ak ndoxum
0: city ak emirate mo tax rew mi wax ba ñoo baye ba ñu génné ko ci ndax wop ju am ñu nga ca biir dama wax ne kay xassan muy def ay leguet ndoxum city ngi nonu bu yagge muy jaxassa xel di tayelo borom bob bu rap aduna nga doyal ko sekk ala xere ngay xalat do ma na nek ak mbolo ndoxum city ak emirate ngok bi ci biir bo reme ba ag ci sey baram ya ak sa boxo boxo ya fi sa tank dajje ca kaw so reme ba ca keur ga amna ño xamne nay ma dañuy wokutu bay fecc kon metti na kon lolo amna fi amna ñi nga xamne bu ñuy dem ci wono wa day melni fas ni mi demé dous emirate bi genn nga ko amna ñi nga xamne picc lay doon amna ñi nga xamne day am mi comme wenu bay di saf sap comme kané borom du mën dara lolu batay ci ndoxum ci la bok ak emirate di genn waye fuñ ko fekk mu bayyi borom lañu neex ci ndoxum city ak emirate nak deug deug mo yalla na yalla def ñu jappo borom yalla bu mu dal kenn nak la wax waye bu amé bañ diko jappo moma gëna neex ndax bala nga bo accé ci kër gi bala nga ñibi da ngay wax fexna
1: machallah
0: may wax nit ñi ne len jigeen ni am dom muy jafé amna fi docteur def ne piqûre takarnasé mané man tak takarnasé gis na ko xamné dom ja yalla da ko def mu am dom ba dom ja lor ci bir koloba bam ñibé ci man ma jox ko faski te ko tak dom ji ci pelu billahi bo xé yalla bind amna ko xamne xar la amone fi xar mi fanano matu bo be mën ta fexa ba am dom to woné bi leh yalla bind mu ñew ci man ma jox ko fas neena mu takal ko ko te ko tari am dom may wax nit ñi ne len fas ak teewri neex na ma ci yeen bu ngeen ko bëgge amna yeen nak ñaan ci Touba waye nak awma xam xam ci Touba ndax ñi fi nek doy ring waye nak jigeen yi nga xamne ñu ngi am dom ñu leen di opérer ma set ko set xamne dis na to am nañ ci tektal te yalla rek tax ne len jappalé Touba ne mi nañ fas yi moy lan waye nak dama ci yok ay teewri ndax dama gis ko xamne yobbu nañ ko hôpital mu fay ci téméri jooni fi ci daru minam ma dem fa ni boole ma ak mom ma ñaanal ko ci ciowri bi mu wër
1: machallah
0: kon bëgg na ku wopati bala la dal wala nga di ci sonu ma ñaanal la ca sun borom def mu bala
1: machallah
0: inshallah
2: jerejeuf jaay xamna waxtu yu jeexna dama lay jox rek nga teje jangoro bi nga teunkal ñu ko ndax melna niñ amon ciortu jeexna tak tak muy sopis ak li nga xamne mo di yok carte nu goor ci bir negu sey lolu yeen taxaway nga ci am bokki ñu ñew jox la numéro téléphone bi ak adresse bi
0: waaw yok carte amna ndax jigen yi nga xamne dafa manki carton dafa am goor gi nga xamne dafa manki carton dafa am ndoxo city ak emirate day jaxase am xel bob bu ub rap ba borom du mon dara lolé dana indi ñaare carton manki ndax bo amul yeg yeg ci sey ci goor moy manki carton goor jigen yi nga xamne day sey tu amu ci yeg yeg jangoro jigen jang manki carton jigen la ndax amna jigen yo xamne dañuy sey way am yeg yeg duñ ci massa am banex amna ño xamne bu ñuy sey day metti baba nak fuñ ko fekk suñ borom man nako dindi jangoroy goor sopis li metti boy tu ndox bamuy jeex mbamuy metti mbamuy saf kom kani ngay dem tu ndox lola ndox jangoroy goor bude jigen jangoroy jigen la wala prostate wala ñu koy waxe te perte baras lepp ci jangoroy goor kon ñu ngi jéggelu sax ndax lepp do mat waye kon li nga xamne mom ngay joxe numéro yi lu ci way bëgg la jaar mu laaj ko waxtu wenu ko may inshallah
2: deug la xamna nga tejeul ñu rek dañu gis ni rew mi dafa am ño xamne dañuy faral di jël doomi jamburi di len kidnapper manam di len jël di len yobbu nga xamni seen mbokk yi wala seen wayjuru dañu am jafé jafé lolu yow noko gis ak ban xalaat nga ci am
0: waaw xam nga ñun sérieur mom yalla dañu bari lum ñu defal yo xamne mané la tok diko wax waye am nañ gala yo xamne lima lay wax nit ñepp duñ kefe nitu kefe amul nit ku nekk am nga lo am xana nga bari le ak nga neewle waye dama lay wax ni amna gala yo xamne boko takke yow ci sa bop ko la liggey day ñew dula balu ak ku ko tak yow mi nga liggey da nga ñew diko balu ak galañ gogo boko takke ken jaan dula mat police dula tej jam rek ngay am ci carton suñu borom soko takke da nga mo ci lepp lu yak yak ñi nga xamne ñoy bandar yoy ngay wax duñ mëna ñew ci tekkur dina mëna yakal dara yalla dogal nako ci soko takke jam rek ngay am may wax nit ñi nañ ko am ndax karangé la taxi man yi sax mënañ ko am
1: mënañ ko am
0: ndax waxtu ñuy liggéey metti na to luy ar nit ba liggéey am egg ba sont lu am sol kon ñepp la ko yéné
2: to buñu accès fi nga jappalé len
0: inshallah day dindi liggéey day defara nit de koy taxawatal bam taxaw mo nam wara taxawé
2: lolu amna solo
0: dana waral daraja def ko yokalé ci nit
2: lolu amna solo
0: jerejeuf ndax xataay bi
2: jerejeuf waxtu ñu dab way inshallah mbokk yi dañ fi delsu wat amalat ak mom yenen jotaay ndax melna ni li ñu fi jotta waxtane day lu tuti bayiko ci lu bari lu tuti bayiko ci lu bari la fatali ni mbokk ñi ngi won fi ci keur serigne bassirou ndjay xewal bari bokul sentu asaman jirul bo xante mbokk yi nak yeen ñi deglu waxtane web ak am solo gi ngir ngeen jokko ak mom wala ngeen xam fi ngeen koy fekk ci Touba mi ngi nekké fi ci Touba 28 bo ñëwé ba ci Touba 28 rek fi teli njobentay bi soxiko ci 28 jëm bir mars occas manam auto mbacke Toubay buñ joggé mbacké ñew bo 28 fini jadd jëm bir mars occas fofu moy teli njobentay bi bo jaddé rek teli bobu li fi auto yi jaddé rek premier étage bi muy banque bi ngeen jëk jot Sanday Jor ñaarelu étage bi ci top ñettelu étage bi mbokk yi ci kaw fi la ki nga xamné Momodi Serigne Bassirou Ndiaye xewal di nekké wala sax bo ñëw bo fi ci Touba 28 rek nga taxaw ci station bi wala ci teli njobentay bi woko ci numéro téléphone yi nga xamné mom la lay jox jëlal 76 391 74 63 76 391 74 63 wala 77 626 69 81 77 626 69 81 nga jokko ki di Serigne Bassirou Ndiaye xewal bari bokul sentu asaman jeerul bo xante ci presentation mi sen bokum talibé ndongalé Abdoulaye Sambou assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يوشابك وزريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات شياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك

06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 550 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinale, hernie yi nak bari na, hernie inguinale, hernie de la ligne balance, hernie umbilicale, hernie yoy yep ay xet la. Bu fekke ne hernie bi da nek ci mbakk gi ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi, bobu lañu wax face inguinale. Yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde. Hernie nak boko dege moy place organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamne day gudd du fi xaj. Bu fekke ne fatul fep nak misama ay fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak. Ken kep ko am hernie inguinale wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pack ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woon ci 76 550 34 34. Am na ñoo xamne estomac lañ am, estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar, mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal wala dutu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci wote bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 550 34 34. Insha Allah rabbi dinañ la safral sa tawat jojo. Amna ño xamné ulcère gastrique lañ am, am ño xamné reflux gastrique lañ am. Buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono, ñi buñ xifé lañuy commencé am choono, ñi liñ lek day melni da fay gennat. Lolu moy reflux gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88, wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla. Amna ño xamne prostate lañ am, prostate nak ñaari façon la. Amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire, sen ndox da fay bloqué. Am ño xamne sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew def ko ci seen yéré, loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko. Prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox, yoy yépp ci ay xéetu prostate la. Ki amé prostate nak mëna ñëw 77 943 06 88, wala mu woon ci 76 550 34 34. Mure diwan Dakar la ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose, rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp. Bu dé arthrose nak mi ngi japp ci om yi, mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru. Ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu woot 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala ñu woon 76 550 34 34, wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi meuna jot seen safra. Amna ño xamne liñuy wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche, ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk. Dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop, mais da fay mayé
mas mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro.

0: mom itam da fay may yaram kuko soxla ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal wonju 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamne ñi nga xamne seen dom dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamne mom la wala xandiani wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamne ñu ko liggé ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamne traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mode tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bolotement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy savoir fofu kuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manki de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw dalena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrom ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome uterine yoy yépp dañ koy savara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolel ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.
1: Am ti bës bi ñepp doon xaar bësu képp kuy turfis di yaksina welcome call ak lonage ak sen gd course hippique ñëwëti ak le grand prix lonage dimanche 19 juillet 2026 ñu jaglel leen cagnotte bu 5 000 000 francs CFA ngeen mën si parier dal di jouer quinte tiercé wala multi ci casque lonage ak bépp plateforme kon mbokk turfis ti mbokk parieur yi sen bës mi ngi noonu dimanche 19 juillet grand prix lonage fofu ci hippodrome djawma koudou diop bu thiès don millionnaire gëna yomb dina gëna gaaw comme nak ko amul fukki at ak juroom ñet mënu ci bok j'ai interdit au moins de 18 ans.

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko lool mom bari wuñu ko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam da garab guñ la ci jaay te gisso ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool lool lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buuy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara ci katne Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma yokal ma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajj kat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay

jërë jëf tabaraka allah kon mi ngi nonu mom lañu andalon serigne sunu bay bay balajang ana nak tek sunu bay bay matar bay ñaan sunu borom fayn ko tabaraka allah kon mi ngi nonu kon su ko day na may dem nak dem ba diwan surah fek ko ne sama waja yalla ibrahim

0: jant bfm touba 95.2 le amna mbokk mu yeglu am yene ji da koy dalal nak ku bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: nangi jaar bax
1: jere
0: jef yaar
1: ay boko dagge
0: duma ko dagge de duma ko dem ok dama koy dox ba ci kanam inshallah rabbi
1: jaaru joni dal lu may ko
0: rek inshallah non lay def
1: waaw ma bi mo ngi dal lay wer
0: muy bir rek
1: waaw
0: inshallah ibrahim bigna sama xol sen ne jam ibrahim jere jef yaara begati nañ deetan ak sa tawfik nga ne bak sel khadim jene ibrahim

0: ndaysan deggam bis ma muñewé ndar mom cheikhil khadim jël ko tabarakallah mbokk ma assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam
0: nga ziaré bax
1: wa ali ni dégg ziaré
0: mbay ci jamm bax
1: ni tam dara alhamdullilah
0: alhamdullilah kay
1: amadi na salam
0: xana djoba
1: ci
0: amal li bax
1: ni dégg ziaré jamm
0: ni san ba alhamdullilah kay
1: amna solo dé
0: jere jef ndax yalla
1: yalla ngi defé ngir mo
0: seigne amin bar seigne djoba amin amin kay
1: ak borom
0: magi amin amin ya rabbal alamin
1: wa tol amna

0: aji ndaw ci mbabarel mang koy ziar ak mbalek mbokk mbabarel di leen nuyu baax di leen ziar di leen ñaan jaam te def alaaji deg nañ doon déssal ñu dey ziar baax di leen ñaan tawfiq xam ngeen non 88 lem bokk 628 337 88 628 337 ande mom batay ñu xadim kebe radio jonté be fm 95.2 ñu ngi nak ndongali xadim sok ndongal suñu bëssum suñu talib nak ahmadu ma bind ahmadu koy jang ndongal ahmadu sok mo tok ni di leen ko beggal talib ahmadu ak sapay ahmadu nak mo suñu ahmadu bambe kebe xal bokk ci 88 628 337 ci ñu ibrahim kon mi ngi nonu xal ku la neex yaram
1: ku bëgg magi proxan duggal magga sono jaara jam nako ku jug magga sono jaar nga magal proxan ci jam ku dox am nga bakkar nak
2: duggu so way ma fi wa ma ta khona
0: 88 628 337 mari jeng mbok mi ku baax ke baax mbok mi assalamu alaykum wa rahmatullah
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: ay sa waji na mo nako de mom
3: la ci de
0: er ki yalla na mo na la yaram
3: amaru
0: ba ci na li no def
3: deug lay ciar bu baax
0: ba deul ciar baax yaram
3: tay rek ku de ga ko wal xamna da nga ko de
0: no ñom jaay ñom jaay ma yexajel ba man 22 heures la commencé gaay ñoy yexajel nak
3: dama dugg ci jiwaaye avant may dugg ci jiwaaye la jënd kéré dila xaar ko
0: gaay la dé xamna cissé def yoy
3: nam na la bur
0: wallahi ma la la bari sama waji
3: ana bokk ci ba
0: way ñing fi ñing jamm ba alhamdullilah
3: ñing lay ciar baax
0: yalla bërem no nga tabal ñik bak señ ci ba
3: di jéggulu bi dégg dé
0: amul solo di jikko jamm la yaram
3: waaw di dugg gën rek
0: ndaysan non la takal rek dina baax inshallah
3: ñing ciar bokk ci ba
0: ndaysan def ngul rafet yaram
3: ñi ci ciar ci ñu fajal
0: waaw
3: ajeul faaw ñoo ko ñaalaw yaag fu lootu
0: amin bar señ ci amin kay
3: do yok xewal baax
0: amin ya rabbal alamin amin kay
3: yow bo daga dem sa sama yaay ci yaara ko
0: wallahi merci ci mari soy
3: ak sa mari ñaanal ko bu yaag ci wër lol
0: amin bar señ ci amin kay yaar bi
3: yepp julit ni teeru raga bi
0: amin kay nax yalla
3: ah bisu di gëf ci yow dañ ñepp wacc
0: waaw man nako de
3: wa asiru señ nooru grass bay bu fi nekké
0: asiru waaw
3: asiro
0: waw amna na ma ko wori
3: yaara ko mbokk taal bi waaje
0: inshallah mo ben jafé yaara
3: bayu ba kenn rek
0: def nga rafet barki yaalla xol seed
3: mo ko ñepp ñu waaje ko
0: waw ndaysan
3: dama jamm dikke jamm
0: amin ya rabbal alamin amin kay
3: borom bay leen xewlu baax baax baax
0: amin kay dinaali
3: ko def ci bis bi dama ñew
0: amin ya rabbal alamin
3: borom amna ko bon nako yaalla ko
0: amin ya rabbi ya rab
3: begna
0: sama xol seet na sey naalim billahi sama xol seet begna lolu wax deug yalla yaram ay way jeri jeuf sinaalin ma ngay gërëm baax sinaalin sey la di ko ndokkel ak mbare bokki baye xajjan assalam di len nuy baax te di len ziar baax di len ñaan nak di jaam nak ci jeuf yaram bi beeng nañu lol di ko ndokkel baax jeri jeuf amin ci ñaani barki sel khadim yan yalla nangu ñaane ñaan su ko defé xamna ni san bay batay dama ci ñambaas ñewal ahmadou yow fi nga nek amna solo ñewal fi batay ah su ko lay ma jox ko nak batay rek deggal suma jige fo na set nak señ mousmane ngi ay ramaset nak bay modou gas bay xona xol asiro ba

0: jërëjëf suñ xaadim tebe kon mu ñuy andal noonu xam naa kon su ko defee damay seet nag Mouhamadou Moussa Faye ngi mu ñëw daal di barkeelu moom ci guddi gi ma jox ko nag soxna Ndioba ko nekkee ma seet Baye Mourgues Mbaye war naa ñëw barkeelu tubaarka yàlla kon mi ngi noonu nag moom sëñ Moussa Faye ngi ok nee na ma 23 heures jot na tubaarka la tegal na li nga xam ne moo di 40 wala 50 non 50 minutes kon mi ngi noonu waaw ndeysaan waaw
1: li xawal xaadim li ma sabaxa naasi laq bi laqim walhadi ila siratika almustaqim voilà
0: jërëjëf kon mi ngi noonu 88 628 1337 ñu daal di jokkoo dara mbokkee ku baax asalaamaaleykum wa rahmatulah dana ziar baax ñu seex na
2: yow
0: ngi ziar baax yaaram bi sant yàlla baax kese mu waaj
2: moom waaj na ñëw boobu dafa naa
0: nag la ah seex naa wax xam naa lu baax jëm koy tubaarkaale
2: ah
0: jërëjëf jërëjëf ndax yàlla
2: macha
0: allah ni ngi ciy taqal rek ndeysaan waaye
2: ni nga ko tëjee ne dégg
0: nga ah waaw incha allah
2: ni nga ko tëjee laa ni nga ko tëjee
0: incha allah loolu laa def bu soobu yàlla
2: baax na jërëjëf yokk ndaw
0: ñu bokk bokk Serigne Touba
2: jërëjëf kontaan naa
0: wallaay dégg naa loolu may sama xol seet na suñ seexu naa ñang jërëjëf maa ngi koy gërëm baax di ko ziar ak mbooleem mbokk yi feggoon ndeysaan ndeysaan foofu ci diwaan
1: yi
0: diwaanu sam di ko ziar rek mboolem commerçant yi ko ziar baa di ko ñaanu tofe di la ñaanal nag tubaarka la yàlla def mbokk ñi commerçant yi mag a mag yi ñu
1: waaw
0: di dem fi gars yi dema ko ñëw ñu ngi la ko ñaan baax ñang tubaarka la
1: ak
0: suñ ci wax xol seet na ci yow
1: de waaw

0: irabi lak
1: suma djumul mi ngi jangone magal kasu radio ba 2017 la ko jangone mom serigne mustapha ni nga tarkal amna solo lol e kan mi ngi non dinga ko jangone bo sape mohammed mustapha ni ngi den ziaré bax bax xam warna ma setim ci abdallah diouf ndax na ko yone sama sama wadje tarkal serigne cheikh xana ñang bu bax ma ci diwan sam inshallah asri kon ci abdou serigne am modou garas mbaye mustapha